ji nwaanyị wee mee ka anyị mata ndị otu nke na-akpọ gịnị, ndị otu Labour gịnị, Accord Party ejigo nnọọ nwaanyị wee kpọọ oku n'oke onu, bụ nke ha na-ekwu ka e were ọsọ were ije. Ihe niile bụ ndị otu ha bụ ndị nke eji eji, maka na mmiri ezochago ma gbakọọ. A mara ndị otu ha niile eji tutu emebe ya bụ mbinye aka si were ọsọ were ije kpọpụtakwara ha ya n'otu n'otu ugbu a, maka na o nwere ndị otu ha eji nnọọ nwa ya kpokọrọ tutu ekwube okwu ime mbinye aka nke gọvanọ ahụ e mere ka ọnwa Ọgọst dị n'abalị 15. Ọ gara n'iru ma na-ekwu ma na-ekwusi ike, ya bụ onye isi ndị otu abụọ nke a na-akpọ Maxwell nọ na-ekwu na-asị o na ya kere Chineke ka Adeleke siri wee merie, na-agbanyeghị ihe ọjọọ niile ndị ebo ndị gbara mgba ịfụ na ya bụ mbinye aka agaghị aga, mana ike nke Chineke karịrị ike nke ha. N'ihi ka o jiri wee kwuo si o ka a gbagene mbọ n'ihe gbasara mbinye aka obodo anyị, sepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ. Ọ kpọrọ ya bụ omume asị bụ nke eji mmakasị anya mmegide na gịnị, ijide ihe akụ nke enwenwe mmebisi, kpokọsie ndị akpụrụ akpụ, gbuo ndị egburu egbu, ịfụ na ya bụ ije na-aga agbanye mmiri pọtọpọtọ. Mana Chineke ji nwaanyị meelụ onwe ya afa, o wee na-ekwu na asị ka ụdọ ọnọdụ dị otu a kwụsịkarị n'ebe mbinye aka nke obodo anyị dị taa. Ebe a ka nwaasụ ji ga-akwanyere onwe ya ugwu, igbe mụrụ nze mmụọ nsọ, ọ bụrụ na Chineke soro kwuo elekere anọ na-akụ akụ anya nzukọ n'ogene. Ị bụ nwa afọ Igbo, ọnọdụ Igbo ọ na-adị gị mma? A nọkwa n'ebe a na-agba izu imegide nwanne gị, onye jee ebe a na-atụ nkuba nkịtị atụrụ ọnụ ya wee tụnye. Ị nọla ebe a kpara nkata onye ọzọ ma ikwughị okwu, iso wee kpa ya. Ka njee machigha.